0: Tuloy.
1: Kunta, pai?
2: Ah, kunta, Dushi. Mira que pai, ito feliz. Ang pai, yung vida.
1: Vida?
2: Kung palang may ko si Gini, no? Ay, esta bonita kolo. Ay, esta sinta Dushi. Ergo, film. Ay, ay.
1: Kunta. Brua, pa isa ko pa sa brua? Awo, kini dati ki pa ito ko vida performa?
2: Mira, ito pa atrás, no? Mamu, kung sino konosin ko ni,
1: no, mi no, kesa, mi no, konosin niyo, eh.